0: Iwe, ngea ibea vawe mkashana akabuwayo kubuturu kefikwati ni tute. Make up. Na uishiwa, inedionse nga ndea kuchalo nda making a sure ati ni nchita moisturize skin ni mpopoka. Mbomfia Romeo Glycerin. Ukupopoka chani.
1: Action!
2: Te kubraga ni nterera, ni mpopoka kumwela kumkanda.
3: Romeo for naturally pure, radiant skin.

0: Yaba. Ino manda ino, ya. Bintu nivotaikana taikana. Bintu sivopakina bino bino. Ya, ishua. Chirufya. Iwe chichi.
1: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Kuni chinji kansi.
1: No baba jele mrefa nde chiteni. Shero nishumule njitira kwa tirubudi hai?
0: Nilipa ulendo. Nukoya kumkwala. So ni parking leni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: papa kuna chelo. Chani mulipa ulendo mrefa kumkwala. Mwansha. Bajele. Last time tu alira ndepo fya kunkwana na tiryo ndefanga konke one day. Nishinishi munshira.
0: Ni nkani ya madoda tikuyoji atikajia bastika wele.
1: Vajira, I don't care if ya madoda mlera ndefyo. Na tine kunchwala nga tamwansende na mwata mwaeko. Ni vishe fya mikumwala mkunchwala every year. Every year February nga yafika fya Zambia kutenta. Nchwala hapa ni ponsi nchwala. Abantu wafurungana. Zambia, stay up a standstill.
0: Yai, nisie, nikajie, nikayojia. Kulie vani ngachite vya kine. Nika
1: ala wajele nde mikonka. Tapa ishashale nde mikonka. Nga mabele mkonka kunchwala. Ndefo kia ya mwana na
0: inu. Maona lomba mwaya kuvya kine.
1: Nazitapane kumwala. Aba, mwala mkoni. Mwala mkoni mwari chenjera sana. Mwala wala kwa tinarishishita na lufufutate. Nde mikonka. Nde konka. Tapa nishire shala. Otherwise, tapane kumlea na imwewe.
0: Kani mkolo mwakoni mwembawa kantwe. Kito nibebesha.